3 in the morning. Good morning, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning. Nawala na yung good day. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nakakasama ninyo DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan! Let's give that for yours truly, DJ Max. Alam mo, nasa hosting event lang eh, no? Let's give that for... Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat sa mga nakikinig na po sa atin sa mga sandaling ito. Magandang umaga! Sa mga nagkakape pa lamang dyan, ay! Sana, oh! It's Saturday nga po mga kapatid. September 19 is our date today. Para sa mga nais maglaba dyan or kung ano man ang dapat ninyong abalahin ngayong umagang iray, di ba? Ngayong umagang to, kung ano man ang mga kaganapan ninyo sa buhay. Eh, good morning, good morning, good morning, good morning! Especially po sa mga may mga Saturday work dyan or Saturday class, di ba? Naman yan, hindi masulit-sulit ang weekend, di ba? Lagi na lang merong extracurricular activity. Extra activity ka doon, di ba? Kung hindi ka kailangan mag-comply kay bossing, kailangan mo mag-pumasok kasi ikaw yung naatasang pumasok ngayon, di ba? Kaya po sa mga katulad kong alipin ng salapi dyan na on the way na sa kanika ng mga trabaho, eh ingat-ingat po sa inyong lahat. Oh. Tahanda lang yung pagmamaneho, ha? Ano man kasi yung iba dyan eh, kasikasero. Parang di nagana ang ating live sa umagang era eh. Kung kailangan natin i-restart. Ayan, restart natin, restart natin. Anyway, good morning sa lahat po ng mga classmates natin dyan, mga Tapsian. Sa lahat po ng faculty and staff ng Tap System sa mga campus po yan. Alicia, Santiago, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Sulano po. Good morning sa lahat po ng mga faculty and staff and campus administrators po natin. Good morning to Doc Michael Kilang, to Ma'am Jo and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning, good morning! Anyway, para po sa mga maagang nakatuning na sa ating programa sa mga sandaling ito, nanais na po magpadala ng kanika nilang mga mensahe, shoutouts, or wrong request. Song request. Pwede nyo na pong ipadala sa ating mga numero 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page as well, mga kapatid. Likewise, yung aming official Facebook pages po ng Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano po. Para maging updated kayo and posted sa lahat po ng mga announcements and activities. Especially sa mga parents dyan na nag-iisip-isip ng ilipat ang kanika ng mga anak, di ba? Good morning sa lahat ng mga nakatambay ngayon sa kung saan-saan mang mga tambayan.

Ganyan. Panibagong araw, panibagong utang. Panibagong araw, panibagong pag-aasa, mga kapatid. Lagi nating tatandaan yan, ano? Sa mga nag-iinat-inat pa lamang dyan sa kanikin ng mga higaan, naku! Sulidin mo yan. Deserve mo nang pahinga matapos ang ilang araw mong pakikibaka sa hamon ng buhay. Hinamon ka naman pala ng buhay, kapatid! Oh, patuloy lang ang paglaban, ha? Tanda mo, may championship round din yan. Papalapit na. BJ Max, ano ang ating question of the day? Wait lang po, ha? Maya-maya naman daw natin ilalatag ating ang ating QOTD. Kasi napansin ko naman, nagdaang araw, parang ano eh, parang ang tawag na rito, parang ang seryoso ng mga sagutan. Imbis na katuwaan lang, naging seryoso ang usapan. Ay! Di pa rin ako nakamove on sa'yo, Dexter 5673. Huwag ka magala, lagi ako galit. Nasaan ka na? Anyway, ang ating katanungan, mga kapatid, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? O diba, napaka-hypothetical ng ating katanungan. Wala lang, diba kasi meron na pabalita noon sa US na kung saan i-disclose yung file ng Area 51 na kung saan karamihan sa atin, especially mga batang 90s, naniniwalang merong something dyan sa Area 51 na yan. Na yan daw ay tawag dito, lungga ng mga alien activities and alien enemies. Ganun. Ba't nandito ka na naman? Ngayon. Pag nakakita ko ng alien, magpapapansit ako. Bakit ka magpapapansit? Anong gana? Bakit ka magpapapansit pag nakakita ka ng alien, Sir Joseph Kyle Lopez? Good morning! Bigla na segue ng shoutout eh. Shoutout Elmer Subia from Ilagana City. Isabella, good morning, good morning, good morning, good morning! Huhulihin at ibebenta ko from Yangbo. Siyempre naman, ang problema dun, ikaw kaya makakahuli o siya ang makakahuli sa'yo? The abduction, ganun na, no? Ano masasabi mo sa mga cream? That's a college course, di ba? Mga criminology students natin, yung mga ano, nangangarap maging future law enforcers in the near future, di ba? Kasi sila ang makakatulong sa bansa natin para kunin at dalhin sa planeta nila mga korap sa gobyerno, sabi ni Sir Joseph Kyle Lopez. Naku! Speaking of, may nag-chat dito sa atin, sabi niya itatakbo ko yung piluka niya. Bakit naman naging alien si Senator Dante Marcoleta? Makikiusap pa akong dalhin ang kapitbahay namin from Justin So. Ganun ka kagalit sa kapitbahay ninyo? Wala ko is kasi nasanay na ako. Dami kasing alien dito sa amin, sabi ni Daddy. Oo nga. Dami ng alien na kakilala kung naglalakad nga dyan. Diba, may nabasa akong article noon na ang tawag dito. Basta, from one of the generals, retired generals ng Area 51 na nagkiklaim na they are amongst us, sabi nga daw. Shake hands, sabi ni King Larg. Parang hindi mo magagawa yan, kapatid. Parang na-laser beam ka na niya, ganun. Kaso meron din dito sa amin, sabi niya, nangunguha ng ulam mukhang alien, sabi ni sabi ni Sir Joseph Kyle Lopez. Shower out, Sir Fidel from Camp John. Good morning! Shout out ko is konti na lang tatagos na kami sa pinto sa sobrang puyat, alipin ng salapi lang. Sa mga katulad nating alipin ng salapi, dyan na malapit ang tumagos sa pader. Naku! Okay lang yan. At least yan dito ako na magkikwento sa'yo kung gano'ng ka naging kabuting tao. Diba? Yun ang purpose. Kung bakit ka nagiging mabuti para maikwento ka ng iba. Good morning, Sir Dandy Kabakungan na nag-follow sa ating FB page sa mga sandaling erin. DJ, kung napanood mo yung series na X-File, hindi ko nga napanood yan eh. Sabi ng director, totoo daw alien, di lang nilalantad. Yun nga sabi, di ba? Napaka-interesting ng kwento na yan. Or nang tawag dito nung usaping iyan, yung alien. Lalo't anong tawag dito? Di ba nga, parang nagkaroon ng disclosure yung US government with regard to. Nagbanta pa nga si President Donald Trump na i-disclose niya, di ba, yung alien files na yan.
Ay, hindi na disclose nga ni, di ba? Wala, ano kayang ano no, yung mga hover spacecraft, mga ganyan, yung circular disc, tapos may pangit sa harapan ko. Takbo sa multo, di ako takot pero sa alien, 1, 2, 3, kanya-kanya na. Ikaw naman Lori Jane, OA ka na. May alam akong government ng USA, ayaw lang, may alam ang government ng USA, ayaw lang nila ang mapraning ang mga tao. Yan nga din yung iniisip ko. Malay mo, we are living in a simulation lang pala. Yan yung ano sabi nga, ano, yung may mga conspiracy theories na ano, na nagsasabi na we are living in a simulation lang. Diba, dito naman lumalabas yung aking imaginative aspect. Imaginative aspect ng aking utak. Nag-activate ang aking cerebellum. Answer, umalis ka sa salamin. Wag naman yun. Wag naman prosecutor. Ikaw naman pala ang alien. Sarili mo naman pala. Napanood ko rin kay Mila Jovovich na abduct siya ng alien. True story, sabi. Mga ganyan ay. Comment nyo nga po yung mga, ano, yung mga alien kinemi route na mga napanood din nyo. Tapos iyan ako. Panoorin ko nga rin po at i-review kong kaya naniniwala ako na may alien. May isa kasing scientist na nagsabi na in a very vast universe, it is impossible na tayo lang ang may life na planeta, di ba? Napaka-vast ng universe, imagine. Planet Earth lang ang merong living thing. Na tayo lang ba ang may karapatang mabuhay? Ganun daw, di ba? Nakakatakot naman para may mga ROTC sa harapan ko. Manood kayo ng alien movies noong E.T. Close Encounter of the Third Kind, Independence Day. Ooh, E.T.? Matagal na yung E.T. na yan eh, di ba? Ayan nga yung ano ng cocaine. Wala, mekaniko na ngayon yung alien na kilala ko. Shoutout sa'yo, Danny. Kore-koreko. Danny, o alien ka daw, sabi ni LJ. LJ, ano ka, scam ka. Sabi mo, dadaan ka dito. Wala ka naman nga. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air habang kayo yung mga nakikinig mga alien dyan. For the meantime, let's get back to the music. To somehow hype your day, mga kapatid, this morning. To somehow hype your morning, I've got your song from David Guetta featuring Akon with a song called Sexy... Iko pwedeng ituloy yung susunod na ano eh. Baka ma-ano tayo. Ma-cancel. Back to back with Fireball by Pitbull featuring John Ryan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

I'm a fireball. Good morning. At syempre kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. O diba may mga may mga feeling dito sa harapan natin na nagmo-modeling ba yan? Anyway, kasama nyo pa rin po hanggang alas 12 ng tanghali. At ang ating katanungan, mga kapatid, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? No? Ang daming nag-share dito. Sabi dito ni Andy Lima, the abyss is all about aliens behind Mariana's Trench. So, diba? Nag-ano na tayo, nangiingi tayo ng alien movie recommendation. Si Dr. Avi Love ang nagsabi siyang sinabi na... Wait, ang daming sabi-sabi niya na aliens are with us. Nabasa ko yun. Oo, oh, siya pala yun. Basta may nabasa akong statement nun na isang scientist na nagsasabi na aliens are among us na. Sasama na ako, ayoko na sa Earth, sabi ni Paulo De Leon. Eh, ginawa kang ano dun, pang farming ganun, di ba? Yung ginawa kang ulam. Alam mo yung project, Blue Beam Boss, hindi po. Movie po ba yan? Kanin, busing, meron ka. Wala po akong kanin dito. Meron akong lugaw. Gusto mo? Unang tanong ko sa mga alien from Joan Mitch Lopeña. Magkano po ang coke sa inyo? Pero kung totoo naman ang alien, wala pa naman akong nabalitaan sa atin na kinuha or nanakit. Wala pa naman alien abduction na nagsasabi. Malay mo, nakagawa na pala ang mga earthlings ng ano, no, ng wormhole. Diba, sabi kasi, if we're going to travel to other galaxies or other universe, it's very impossible for us na makatawid sa ibang galaxy due to the vast space, diba? O, mahaba. It takes a million years, kumbaga. In a light speed, yun pa nga. Yun. Anyway, good morning nga po pala sa akin. Napakagandang ate at napaka-sexy. Pati na rin sa akin, napaka-makisig at napaka-machong kuya. O, diba, natawa yung console na din sa inyo eh. Kuya JB Bacani and Ate Fedeline Bawa Bacani na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Kuya ate, hindi ka malang ako binati nung birthday ko nung 17 eh. Kayo ha, nakakalimot kayo ha. Maplatan sana kayo dyan. Pero, ano yung sabi? Yung Close Encounters of the Third Kind by Steven Spielberg, critically acclaimed, great score. Uy, gana check that out later. Malamang sa government talaga natin na nagbalat kayo lang sila. Feeling ko nga din yung ibang ano, government ano natin. Politicians, mga ano yan eh, mga alien. Good morning sa aking ate at kuya na nakikinig ngayon. Ewan ko anong sakay nila, saan sila nakikinig. Sir, nagtanong na ako sa iyo ha. Anong tanong? Kinakaibigan ko, lagi ako nagko-comment sa mga live videos niya. Ooh, isa ka palang alien, Susheng? Personal take, nauna mga alien nakakita sa atin. Kusa na lang silang lumayo kasi dangerous mga tao sa Earth. O mali nga natin, di ba? Sila yung... Di ba nga may nagsabi pa nun na sila daw ang nagtayo ng Pyramids of Giza? Hanapin mo yung Twilight Zone episode To Serve Man ay isa pa palang cookbook ng mga aliens. Ooh, ganda yan. Ah. Sasabihin ko sa alien, welcome to Earth. Eh bigla kang ni laser blast. Bawi kami sa'yo pag namasyal ka dito, sabi ni Ate Nene. Puro ganyan! Puro na lang bawi! No problem, ate. At least may mga kapamilya akong nakakasama ko pa. Ano ba, buong buhay ko parang feeling ko mag-isa lang. Dadalawa na lang kami ng kapatid ko. dadalawa na lang kami ni Don. Diba, wala akong tito-tita na matatakbuhan both sides. Yung mga nakatatandaan namin kapatid, nakalibutan na kami. Wala kami nanay at tatay na magmamalasakit sa amin. Nagdrama siya.
namin meron kami mga kamag-anak, di ba? Na meron kami mga kapatid na masasandalan. Hello, Ate Nene, Kuya JB. Akala mo, nagbago na siya pero naghahanap pala ng bago. Sabi dito ni Ray, huwag yan natin usapin. Usapin natin alien. Matibay yan si Kuya Fidel. Hi, DJ. Good morning. Listener of Taps Radio every single time we go out. Uy, hi po. Meron tayong ano pala rito, avid listener and avid fan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang araw ninyo? District 9, maganda po. Uy, naano ko yan, napanood ko na yan. Tama ba, District 9 ba yung napanood ko? Makiusap akong dalhin na yung kapitbahay namin. Sige na. May nag-message sa ating FB page, hindi ko lang mabuksan. Don't worry, pati nandito lang kami ni Kuya JB mo at mga pamangkin mo. Thank you, ate! Wala na. Iiyak na naman ako na yan. Wala na, wala na. Si Ate Nene, pinapaiyak ako kada umaga. Diba, nawala sa momento, Ate Nene, kasi ang aga-aga. Thank you, Ate Nene, Kuya JB. Meron po akong nais na i-share na problema. Kuya JB, pakisampal nga yung bienan ko. De, joke lang po. Good morning sa mga nakinig po sa atin ngayon dyan sa may tumawin ni Isabella sa mga sandaling ito. Ano yun yung hinusgahan yung pamilya mo kasi wala kang lang mahiharap na magulang? Pagtatadyakan ko kayo dyan. Yung hinusgahan yung buong pagkatao mo kasi wala kang magulang. May bagong pag-asa. Ayun, nabuksan natin ang ating FB page. Sabi dito ni Johnny Calma. Ganda ng mga apelyado. Johnny Calma. Tanong ko sa alien kung may mga kurakot sa kanila dahil kung wala, dun na lang ako titira. Kurakot nga yung mga alien eh. Kasi nga, di ba, nagpunta na sila dito, naglipa na sila dito. Eh di, conqueror sila. Pag kurakot din yung mga yun. Kinurakot nila ibang, ibang lugar. Tatanong ko sa alien DJ, magkano na po ba ang presyo ng petrolyo sa kanila? Bakit kaya pa nilang magpalipad ng rocket? Kasi tayo hindi na. Una, kakaibiganin ko sila, tapos pag close na kami, hihingan ko ng gold, sabi ni Gio. Eh, meteorite yung binigay sa'yo na ang laman lang yelo. Iba black ko, alien kasi ex-kuy. Good morning, watching from Thailand, from Lee. Alien naman pala yung ex mo. Sabagay, mukhang alien nga. Grabe naman to sinabi ni Ariel Rem. Talagang inulit niya. Itatakbo ko yung piluka niya. Shout out sa'yo, Senator Rodante. Grabe ka naman. Hindi nga ni yun, wig. Totoo nga yun. Siyang tunay, sabi. Filipino major yarn. Teacher siguro to sa Thailand. Kung bad alien, dadalhin ko siya ngayon sa Liwasang Bonifacio. Tanong nanay, may dadala mo ba siya sa Liwasang Bonifacio? Baka ikaw pa yung maano dun, maidala niya. Hi DJ, palala naman ang palala yung mga tanong mo. Last time kasi Sir Jam Del Rosario, yung mga katanungan natin masyadong seryoso. Yung tipong dapat comedic lang or sa dapat katuwaan lang. Seryoso ng mga kasagutan. Kaya dito naman tayo ngayon sa mga katatawanan talaga, di ba? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Mark. Sabi dito ni Pumpkin. Sabi na eh, teacher nga to eh, Filipino major nga. Nanandyan sa Thailand. Good morning to Prosecutor De La Rosa. O, shout out rin natin si former Vice Mayor Leticia M. Cruz ng San Isidro. Nag-message kasi siya kahapon. Always listening daw siya. Number one fan ko daw. Ang dami niya namang number one na Vice Mayor. At ang kanyang anak, ang aking kuya, Attorney Roderick Cruz, na nakikinig din sa atin. Si Koke, gusto mo makita, favorite panoorin ngayon ni Amara. Amara J. Ang aking pamangkin. Nakita ko na si Koke, ate. Yung kapitbahay namin.
Naku, ba't si Kuya pinapanood niya masyadong luma na? Parang panahon niyo pa yun ni Kuya JB ate. Di ba mga 1990 yun? 1990, ano na kayo nun eh? Nagliligawan na kayo eh. Napag-aalataan yung edad eh. No? Ako kasi 19 pa lang po eh, hanggang ngayon. Tagal ko ng 19, hindi na gumalaw yung edad ko. Pa-shoutout po sa harap nyo. Ha? Saan harap yan? Nasaan kayo? Ito ba yung mga yon? Ay, nako. Ito pala yung mga ROTC. Kayo ba yon yung mga mukhang ROTC dyan sa harapan ko na kung maka left, right eh? Wala, di ba? Anong ginagawa nyo rito? Wala na, umuwi na kayo. Hindi rin naman kayo matatapos kaka-practice ninyo dyan pare-pareha sa kaliwat kanan yung mga paanin nyo. Ba't ganyan yung pangalan mo? Ano yan, yummy? Feeling yummy, yarn? Sige na, magsiuwi na kayo habang hindi pa ako galit. Sige na po ha, uwi na! Alam mo yun, yung akala ko mag-isa ko lang dito sa ano, sa campus ngayon, biglang may mga ano pala, mga estudyante, nagulat tuloy ang aking jogging pants. Pa-shoutout po sa Six Diamond, good morning! Aro, Aiza! O going back dun sa edad ni Ate Nene. Pinuntuhan talaga eh, yung edad eh. Ano, sasakyan nyo ate, nasan kayo ngayon? Diyan ba rin kayo sa tumawinin? Dalaw naman kayo rito. Dalaw dito. Tapos sa balati nini, pati yung bahay niya po dito sa Santiago. Ako na lang po ba titira muna doon? Ay, wag pala. Mahirap makitabi sa kamag-anak. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air sa ating comment section. Pipikit po ako, sabi dito ni Pancit Canton. Ba't kasi ganyan ang pangalan? Ba't mga parang noodles? Pwede magtanong from Eyes, never grow old. Madami idol, pag nalalasing, nagiging alien. Naku, oo nga, nagiging alien pag nalalasing. Sige, pwede tira ka muna doon. Totoo ba, dinene? Kaya alam, baka may mga gamit kayong masira ako doon. Pwede po na, no, since wala kaming permanenteng lugar ng asawa ko, hirap naman na sabihan kaming nakikitira lang. Sabi ko at least may sasakyan kami. Wala kaming utang. Wala nangungulit sa'yo dyan. Marami po, maraming never grow up. Never give up. Anyway, I've got your song from T-Pain with the song called Low, back-to-back with Jason's 2012. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

0: Are, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagbabatawa po kayo eh.
0: Totoong sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio. 8:15 on the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan! Big shout-out daw to DJ No Name, Mr. M, and DJ Krung Krung. Sabi dito ni Sir Cal.
2: Sir Cal?
1: Nakakita ako niya na sa Marina Bay Sands, nakahiga ako sa tabing dagat, sabi ni Nico Martin. Eh, sinabi pa kasi siya rito eh, na ano yun? Kita ko palagi ang Singapore Air Force jet fighter pero walang sinabi sa tuli ng UFO. Nakakita na kayo? Tatanungin ko kung may version ng Shopee sa planet nila, baka mas mura shipping. Grabe naman yun! Facts, madalas talaga kasi makakita ang St. Elmo's Fire o spook light na pag umaambon malapit sa cemetery. Hindi ko pa nanay yan, St. Elmo? Nakurious ako bigla. Check ko nga mamaya. My theory is we were put on this pocket universe because of our bad human nature. Sabi ni Kim Sang-ju. So yun yung theory niya, okay? Ang theory ko naman, siguro kaya ganun ka-vast yung ano, yung space is para hindi magtagpo-tagpo yung yun, yung iba't ibang species. Ano yan? St. Elmo po yung St. Elmo's Fire. Oh, di ko pa ano yan. Di ko pa ano yan, encounter. Sad to say, I'm one of those 8707 who didn't make it to PNLE. 8,707 who didn't make it to PNLE. Ano yan? Exam? Yung sa exam ng Philippine Normal University? Sasama na ako sa kanya. Umiiwas sila sa tao, alam ko, pero nakakita talaga ako nasa, ano, nakaalis agad bago pa makapag-react. Sabi ni Nico Martin. Nakakita ka talaga. Tatanungin ko kung may bahaba sa kanila, sabi ni Nick. Parang di uso, parang ano, ina-absorb agad nila, ganyan. Magpapapicture pang my day lang, ganun, sabi naman ni Finaline.

9:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you here on this particular segment, The Greatest Love Song, na tatawid po hanggang alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Let's give it up for yours truly. My name is DJ Max. Diba, sariling ano na lang, sariling introduction na lang, tsaka sariling ano na lang, no? Sariling buhat, sariling suporta, gano'n. Oh, quiet na lang, Mac, quiet na lang, ha? Huwag na natin pag-usapan yan, Mac. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat, nakakasama niyo pa rin po ako. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mampanig ng Pilipinas, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga Bicolano po dyan na nakikinig sa atin, huwag mo nang i-mention, Mac. Kiss ko agad, sabi ni What a Life. Pag kinis mo yun, sinusigurado ko sa'yo, nandun ka na sa Planet Namek afterwards. Boss, may tempered kayo para sa TV 54 inches. Meron po. Halika rito, punta ka rito. May plastic cover pa akong natira na hindi nagamit sa libro. Pa-shoutout daw po si Kesha at David. Uy! Big shoutout to Kesha and David Arpelo. Tama ba? Ayun sa ating student broadcaster kahapon. Buti na lang yung ang galing nung last na ano na yung last group na nag-perform kahapon eh. Pamain, taba po. Sa'yo na yan. Opo daw. Ooh, hi, David. Wala, ang galing ng grupo ninyo kahapon. I was amazed with you guys. Sabi dito ng texter 5673. Sasabihin ko po sa kanya, welcome to the Philippines and welcome back, texter 5673. Asan yung libre kong pagkain? Please enjoy and then papapuntahin ko po siya sa Malacanang para ma-meet niya po yung mga kalahi niya doon at para mapagplanuhan na nila kung paano nila nanakawin yung mundo natin para naman umunlad yung planeta natin. Planeta nila kung saan man sila at para gumanda-ganda naman planeta nila at doon sila magpatay ng madaming flood control baka kasi ma-wash out sila. Matutuwa po ako DJ Max kasi sa wakas finally or redundant sa wakas at finally nahanap na din nila yung mga kauri at kalahi nila na nanggugulo at nagnanakaw dito sa Pilipinas. At sasabihin ko po sa kanila na please kunin nyo na po sila. Nagmamakaawa po kami, please lang po kunin nyo na sila. Ibalik nyo na po sila sa planeta ninyo. Masyado na po silang madaming nanakaw dito sa amin. Masyado na po silang perwisyo at pabigat dito sa Pilipinas. Grabe naman, parang damang-dama ko ang galit sa mga corrupt. Siyempre, meron tayong karapatan talaga magalit sa mga yan. Ako nga, di lang alien pwedeng makita. Nakikita ko rin yung mga hindi nyo nakikita. Uy, saka naman palang multo. Ha, Tatsumi. What's up, DJ Max? What's up, Real? Ayan na naman sa third eye. Mamaya niyan, may... Oh, quiet na lang, Mac. Ang gagawin ko kung nakakita ko ng alien, sasabihin ko kung ano ang nangyari sa future. Nangyayari sa... Ay, sasabihin ko kung ano mangyayari sa future. Di ba tatanungin? Tatanungin mo kung ano mangyayari sa future. From Craig, pag ako nakakita ng alien, kikilawin ko. O baka ikaw ang kikilawin nila. Magpapapicture ako pang my day lang, sabi dito ni Finally. Ginawang manghuhula ang alien eh. Sasabihin ko sa aliens na i-abduct yung mga crook politicians, ibibigay ko listahan. May listahan agad eh, no? Local po ba yan or national? Sasabihin ko sa alien na balik ka na lang sa ibang taon. Mahal diesel, malulugi ka pa uwi sa inyo. Baka maubusan ka sa kalagitnaan ng interspace mo. Nakong, why are there voices sa background? Just curious. Ay, meron pong ano, may program po kasi sa harapan ko, prosecutor. Likewise, eh ano po, may practice po kasi yung mga senior high school natin dito for their seniors night, for their upcoming seniors night netong 25. And medyo, ayan, may kaganapan po ng sandali. Later po, prosecutor, right after this adlib, gonna flip the camera para makita po ninyo yung context na sinasabi ko. Maubos po mga politician, sabi ni Andy Lima. Hihingi ako ng precious gold and diamond para maging Senyora Melchora naman ako. Money, money, sabi ni Melchora. Andito na pala si Melchora. Check ko muna baka yung kapitbahay ko lang yun.
Oh, check mo muna baka kapitbahay mo yung alien. Paano kung parang tao lang din sila, may konting pagkakaiba lang sa physical appearance? That I know. I don't know. Hindi natin alam, 'di ba? Sabi nga nila, they're living amongst us. Siguro kaya nagawa yung ano. Ang tawag dito kaya na-invento yung ano game na Amongst Us. Up, di natin pwedeng sabihin 'yan. Masyadong ano, masyadong dugyot 'yan kapatid. Dapat ito mga nabablock ka agad. Eh. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, climate engineering, time travel build. If the aliens is microbial life form, leave it as is. Sabi dito ni John Cabrera. Very scientific ang kanyang comment, kapatid. Ang kanyang mensahe dito sa atin. Ganda nung ano niya. Very sensible. Aliens are true. Nagbibihis lang sila ng tao. Yan nga yung ano natin. Ang tawag dito, ang ating theory kanina na pinag-uusapan. Kaya walang nagpaparamdam na aliens sa Earth. Natatakot silang mag-PM sent at bentahan ng longganisa. Longganisa! Ay, basta pogi na alien laban na. Basta ba hindi cheater guy ng ex ko? Alien yung ex mo. True. Malaya, ano yun? Sito namin. Sino yan? Caps TV. Asan na ba yun? May ano ba tayo? Di natin nabasa yun. Tatago, sabi dito ni Pansit Canton. Saka tatanungin ko po sa kanila kung naghahanap po ba kayo ng bagong presidente o ng mga opisyal na mayayaman. Aba, madami po akong i-re-recommend sa inyo. Tara po, pag-usapan natin at schedule po natin kung kailan nyo sila pwedeng ma-meet. Pero dapat mali-malita ka. May mali-malita ang dalang pera para magkasundo kayo kasi mahal pagkataon ng mga opisyal dito. Sabi ni Texter 5673. Enjoy talaga yan sa page mo. Tropa ko, alien. Oh, marami rin akong tropang alien. Dahil far advanced sila sa tech, bigyan tayo fuel alternative para di magmalaki ang US at Middle East. Why not kaya yun? Di ba the most expensive material dito daw sa planeta natin is yung antimatter? Di ba? I'm so curious about that, antimatter. Ipapakiusap kong sunduin na mga buhaya sa gobyerno, sabi ni Konggi Hao. Konggai Hao. Ano daw kaya ka pinag-aaral ng... Ano ba naman yan? Tama na yan. Alien daw ang first man in the moon, si Neil Armstrong. Alien na si Neil Armstrong? Walang alien pre. Konggai Hao po. Ah, Konggai Hao. Ganda nung sinabi ni John Ryan Cabrera. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology-related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, and climate engineering. Time travel build, sabi pa niya. Ganda nung word niya din. I mean, ganda nung sinabi niya. Very sensible. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan, ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. May mensahe pala rito si Sir Calma, sabi niya rito, shout out kina DJ No Name, Mr. M, DJ Krung Krung at sa napakagandang si Ma'am Jo. Shout out na rin sa lahat ng mga taga dito sa Kalamagi Second, City of Ilagan. Thanks DJ. Yung pamangkin ko, mukhang alien, pinapayak ko. Grabe ka naman pala, Madam Melchora Aquino. Scott! Hana Scott Lord Moreno, dito ka na naman. Ay pa, foundation day nyo ah. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from Tutsi Guevara with a song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Rosel Navas, Bakit Nga Ba Mahal Kita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

9:40 on the clock. At syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9. At hindi ko makita ang chinelas ko. Ayan, nakita ko na. Okay na po pala. May nagaganap na mini pageant sa harapan ko, kaya nadidistract ako ngayon. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, mga kapatid! Ano daw yun? Sino si M? I don't know who's M. Kamukha mo si Utot mo. DJ BC, kami gumagawa ng sakit, Sir Jonathan Alonso. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Again, ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating katanungan. Bibigyan ng linaw sa loob ng mga oras na tayo magkakasama-sama, natatagos hanggang alas 12 po ng tanghali, mga kapatid. Aasawahin, sabi ni Melchora Aquino. Ba't naman kasi ganyan ang pangalan mo, Melchora Aquino? Pwede po ba pa-flip ulit kasi di ko po nakita? Please, I'm begging. Maya-maya. Ate, may tanong ako, ano, mas masarap ang seat batil pa tong... Huwag na yan. Pakikitaan ng pangmalakas ang performance. Sama DJ. Ha? Sama DJ pulong si PBB? Ano daw? Sabi dito ni May Torres, pag si Koke sasama talaga ako, walang tanong-tanong. Ganon! Sasama ka na nga lang sa Alien, yung local version pa, no? Mas better na yung Melchora Aquino kasi kesa sa kabit ni Emily. Ano, pag nakakita ko ng alien, kausapin ko gamit language nila. Anong language yun? Hello, Rembert! Pagbody malaki texter 2154. The full sky theory, kinulong lang tayo ng aliens na parang giant planetarium simulation to observe, sabi dito ni Kim Sang Jun. Yeah, nabasa ko din yan, yung theory about Jen. Sasabihin ko punta siya Malacanang, baka ako kaya niyang mag-crocs doon. Kiss ko siya. Naku, very slimy daw sila eh, sabi. Kaya mo pa rin ba silang i-kiss kahit na slimy sila, ha? Gem. Gem yung pangalan eh, no? Iboboto ko po yung alien na yan na DJ, baka sakaling mapabuti yung mundo. Bounce na muna ako ya, sobrang enjoy sa live mo. Thank you po sa mga nag-enjoy sa ating live. Hinayaan ko lang. Naging bading, sabi ni Daryl Gabo. Next time, sama nyo na ako, sabi ni Shinko. Pag ikaw hindi lang sumama, sinasabi ko sa'yo, bibigyan kita ng 10 kickback dyan. Sir, no, kilala mo mga taga-Tapsuro. Sir, ano daw, sino kilala mong taga-Tapsuro? Wala po. DJ Sweldo na may mamaya. Uy, sabi ko palang mamaya. Very late kayo ha. Advance kami, ganun. Never grow old po ba ito, boss? No po, never give up po ito. Sanay na araw-araw nakakasalubong niyan sa daan. Ang dami na ba palang alien dyan sa inyo, Arlo Aquino? Siguro DJ, maniniwala akong may alien kapag nakakita na ako. Pero hanggat hindi ko pa nakikita, hindi ako maniniwala. Siya naman yung to see is to believe. Yung mga mysterious creature sa Marianas Trench ay aliens, sabi dito ni Andy Lee. Diba nga, ang hirap rin kasi in-discover ng ocean gawa niya sa pressure doon. Sabi nga, mas na-observe na daw natin ng universe kaysa sa mas na-explore na daw natin ng universe kaysa dito sa dagat or sa ilalim. Isabella ba to, boss? Yes po, Isabella po ito. May kaklase tayo nung senior high, pangalan nga lang. Ano daw? Nakahati tayo sa sweldo mo. Grabe ka na, Melchora. Di ba nga ikaw yung tumutulong sa mga katipunero? Gusto mo ikaw naman na yung tulungan, ganon?
Sasabihin ko, hindi totoo, binabalita nyo. Pero diba, may mga mainstream media na talaga nagbalita noon na may mga tao na, ang tawag dito, nag-spill about sa alien files and what not, mga ganyan, diba? Eh di, huwag natin i-pressure ang dagat. Ano ba naman yun? Talagang si Melchor, ano ba naman yan? DJ, pa-request po yung XB. Anong XB song po yung nais mong ma-play natin? Pero sa sandaling ito, tayo po kasi ay nasa GLS, The Greatest Love Songs. So, mga mellow songs, low rock songs, yung ating na-play dito sa ating playlist sa mga sandaling ito. Sasabihin ko, we are one. Kasi uni-team tayo, sabi ni Gerald Lambuya. Hindi tatanggapin ng alien ang uni-team na yan. Hi, can you stream my song Sino Ba by Senti? It is out now on all platforms. Gonna download it first later po, no? Check po muna natin kung playable sa ating playlist. Pero we'll support locals, local artists, ano? Yung Alien Files, nirelease lang naman yun para mailistaw yung issue ng Epstein Files. Yeah, sinabi din yun. Tapos, diba, that time, kasagsagan nung operation sa Iraq, diba? Para daw hindi ma-mainstream yung mga ganung balita. Para malihis daw, ayun, nilabas yung alien. From Maria Crescia Mirador, kuya, every time nakikita kita, alam kong nagla-live ka. Alam ko nagla-live ka, nakikita. Eh, syempre, nakikita mo yung live ko eh, kaya alam mo naka-live ako eh. Diba? Tatanungin ko, single ka ba? Sabi dito ni Andy Theodore. No, anong no? What do you mean no? Bakit raw alien ang mga tao at dinala lang? Baka raw alien ang mga tao at dinala lang daw dito kasi physically hindi fit ang katawan natin sa klima. So para naging experiment tayo ganun. To be honest, we are the aliens in multiverse. Yeah, sa lahat naman ta, 'di ba? Alien naman lahat tayo eh, no? Kuya, pa shower out from Cebu. We are not allowed to use our phone. Oh, okay. I mean, like, if break time. So, nakikita kita dito. So, hanggang estudyante ka pa rin pala dito. Miss Maria Crescia B. Mirador. Multiverse MCU reference. Bakit? Totoo naman ng multiverse, ah. Diba? May theory ng multiverse. Alternate universe, mga ganyan pa, diba? Parallel universe. So, it means papakasalan kita. Ooh, ganun ba yun? Anyway, keep those messages coming sa ating text line 0935-810-8217. May sinabi dito si texter 5673. Kasi DJ Max, money is the key. Mali mo naman, diba? Kuya, baka pag umalis na ako sa live mo, hindi ko makita mga students dyan. Wala na, katatapos lang. Kakaalis lang din nila. Anyway, I'll be back for more kulitan, mga kabadayad. For the meantime, enjoy the songs. I've got your song from Harana with a song called Smile in Your Heart. Back to back with Sara Hieronymus, A Very Special Love, and Michael Jackson's Someone in the Dark. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Ten thirty-nine in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo na ano tayo. Nating gagawa ng may practice nga po ng seniors night dito sa harapan natin. Medyo sobrang lakas ng ingay. Baka ako mag-feedback yung ano eh. Ang tawag dito, baka mag-feedback yung microphone natin at marinig din nyo yung mga nangyayari ba? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Salamat pa rin po naman nakakasama natin sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway, you're doing well and great with your life today. What? And of course, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tapos Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid! Hello DJ, kapag nakakita ko ng alien, boss alien, pwede pa picture muna bago mo sakupin mundo, pang my day lang, boss. Para may ebidensya kung nakakita ko ng alien, baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ko lang. Yun muna yung facts, no? In-straight muna yung facts bago ano eh, no? Bago matako, kumbaga. Curiosity, kumbaga. Masa curious muna bago ano, matako, galay. Kakaiba talaga mga Pilipino nga ni... Again, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating QOTD, mga kapatid. Sa mga, ano dyan, mga katulad kong, you know, puno ng curiosity sa katawan. Yung tipong curious sa lahat ng bagay. Isa rin ba ang extraterrestrial being na nakapagpukaw ng iyong attention? Plot twist, si Koke yung alien. Eh, alien naman talaga si Koke, di ba? May ano eh, may classifications ang alien. May iba't ibang klase ng alien. Tapos nakagrupo yun. Parang yun itong mga nasa harapan ko ngayon, mga alien to. Picture sabay takbo DJ. Gaya nga nang sabi mo, curious muna, di ba? Bago matakot. Big shout out to Mara Paralyag. That was a message from Betty Lopez. Aayain ko magkape sa Starbucks DJ sabay kain ng Spudzilla. Spudzilla pa nga, I was there last night na ano, 'di ba? Hindi naman hype kasi kahit wala pa yung Spudzilla dito noon. Ano na lagi kong pinapanood kasi yung Spud Bros at saka si Spudman. Tapos naku-curious ako nung lasa noon. Biglang dumating dito ang Spudzilla sa Santiago. Actually, ang tagal kung ano pinilahan niya yung Spudzilla. Nung unang dating nila rito sa Santiago, doon na rin sila nakapuesto sa Rusi, dito sa may Robinson. Kaso, I have errands to do, so sabi ko pagbalik ko na lang. Pagbalik ko, late na. Wala na. Ubus na pala yung stock nila. Kinabukasan, nasa Banchetto sila. Pagdating namin doon sa Banchetto, ang lakas ng ulan at nasa loob sila, di na makapasok yung sasakyan namin. Pangalawang dating nila, sa Tiyagi pa rin, doon sa labas. Kaso, may errands na naman ng inyong lingkod, hindi na naman nakapila. Ayan, nandito sila kagabi, talagang sinulit ko na. Worth it naman yung isang oras na pila namin. How about the RS? Kamusta naman po ang experience niyo with Spudzilla? Sarap siya, in fairness. Hindi ako na-disappoint sa lasa and my expectations was met. Ayan, my expectations were met pala. Plural nga niya. Subject-verb agreement, Mac. Aayain ko siyang magkape sa SB sabay kwentuhan at kain ng Spudzilla. Kaya magkwentuhan ka pa talaga Tonette Riazon. Sasabihin ko sa alien na tara, shot tayo. Tapos nung uuwi na sa planeta niya, lasing na, no? Bumangga dun sa may moon. Alaan na, kailangan niya na mag-detour pag gano'n. Yan detour niya sa sun. Nasunog nga ni, di ba? Mag-video na lang muna bago matakot DJ pang real. So, di ba siya pang pagkakakitaan mo? That was a message from Charlene Vlog. Normal na po sa akin na makakita ng alien DJ. Ang dami po kasi namin kapitbahay na mukhang alien. Sa bagay, sa amin din, may mga kapitbahay kami mukhang alien, di ba? Kayo lang ba? Dami rin dito sa amin, sa Quezon, San Isidro, Isabela. Ala na, huli na yung tanong. Sumama na po ako, sabi ni Erin Dios, de Dios. Sumama ka na pala kapatid. Ano naman, pasalubong? Kanya naman ang pasalubong. Kaya pala, mukha ka ding alien. Sasama na lang sa kanila, pagod na mamuhay dito. Ano, natupad na yung pangarap mo maging hotdog. Ginawa kang process food ng mga alien kapatid. Gonna say welcome to the Earth, DJ. Para naman at least masabing welcoming at hospitable ang Earthling, sabi dito ni Nanay Linda Mendoza. At talagang inuna pa yung hospitality, eh, no? Bago yung security. Tatawagin si Brad Pitt, alien, alien. O si, di ba si Brad Pitt, tawag niya sa mga, ang tawag dito, mga listeners niya, eh, mga alien. Ipapangalan ko sa kanya Wen Banyawa. Ano daw? Hindi ko nakagets yung kapatid. Ano yun? Sasabihin ko sa kanya, isama niya na yung mga kakilala ko para maubusan na ng mga buisit sa mundo. Big shout out to Abish and yun. Sira ulo talaga yung mga ano rito, mga nanonood sa atin yan. Dami nanonood, nakaka-pressure. Parang naging ano tutuloy, TV broadcast, di ba? Live lang nakikita yung nagsasalitang DJ dito. Ipapakilala ko siya sa aking kumare. Kasi ka-Mars niya, di ba? Pare silang galing Mars. Eh, mali mo, iba pala yung ano niya, location niya, hindi pala sa Mars. Ay, di na, ahiya ka din dun, di ba? Sasama na, ayoko na sa Earth, DJ. Ganon! Ayaw mo na sa Earth. Para nakalimutan mong Earth na nagbigay buhay sa'yo, kapatid. Uy, nagpra-practice na naman ang ating mga senior dito sa harapan natin. Nakaka-pressure talaga ito. Nakakatakot. Parang hindi na to healthy. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air at pagpapadala ng mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever. Back to back with Stevie Wonder and Dionne Warwick. That's What Friends Are For. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
0: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
0: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
0: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mal?
0: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Umiiyak.
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastila.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Nagkita na kami nung ka-email ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.
1: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Tops Radio 107.1.
1: Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pokpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang awitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: TAPS Radio 107.1. Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?